ti li ya la ta la la mu ta ta la ti li ya la ya chin chong ba ta ka ru chin chin ya yang ha ma chin xi ge na ta ren chin chin chin ya ya wa chin ge ni chin ta ke zu chin chin ya wa ha ke sre we he ma ta ja che chin chin ya san de yi san wu ta ma xi ji na ya na fa sta ge zi ni he mu ta ge ya tang ji re le ya ta xe zu ni ho ma da ren xe ji re le ya ya han a da nga han wu ta ma xi ji na ya nga sta ge zi na ho lu ta xia ge ji re le ya lu hun zam nu ho ge ta tang ti ji na ya nga xia ge tu gu ni ta ni ho xe mu ji yu le ya yang ha cha mu ge lang ha yi le ge ge dan xie ji la ya yang po wo jia sa ta xia ge ji yu le ya yang ha la si ju ho ri ta zu ji ji la ya yang la si ju ta xia ge ji dong ya na fa sta ge zi ye sa ge ta sa jia ji la ya nga sta ge zi na ha lu ta xia ge ji sa me ya da ha xia ge tu ho pi ta ni sa me ji ye na ya ya ta wa sa chi na ge na lu ji ye na ya nga ha ka ru chi he la ta ga le chi re la ya nga na ko da la ta dang le chi ye na ya da ha thong thong cho ho wo ta mi bi le chi cho le ya ya sang chi na ho na ji ta xiang da chi ye na ya ti he te rang he he mo ta ngo m sa chi che ya ti ta lu na lu tan da yi ji na ya yin he la nga cha ha chi ta ye chi le ya ti da na sta ga ta ta ort ni chi le ya ya ha ma ma ta sa chi ta ja wo chi ko ya ya ka ka men jo ho ja ta za chi le ya yin ha to lang se he ra ta chi ji le chi ta

呀，因为我能我们把它错这几趟呀。呀妈能不能想打的这几呀。呀话题什么叫打错个几趟呀。你是央视的大汉比大牛顿几趟呀。大牛顿唱了大相声几了呀。Ya harkan kumar dehe mo ta yung chi le ya. Halo ta mu ma sa ta nam su chi ta ya. Ya ha ta u ga lang hang ta che hun chi ta ya. Ya harkan kumar dehe mo ta ji di le ya. Ne pa ta ga zi ja ha bu nga sa cha chi la ya.地大路个那路大干嘛就上呀？银行啥拉子坑大姐你就有了呀？大爷拉的金蛋总你就有了呀？几家路大汉把大背你就有了呀？地大路个银行哪个工头就来呀？那哈中通差务大明白就了呀？Chorkan kumar dehe ne taab zang chi la ya. Khsung ho shun bi lehe jik ta yo jya chi me la ya. Nga sang chin ag lo ho la tar zi jya chi chi ya. Ta ha tam na mo ho ngu ta shi jya chi me la ya. Khalan chwa wa sung ho na ta to lo li shi ya.我和恰巴日和那大嫂把结果呢？那轮下个蛋白格了的，让伊二德子强哥出版部伊，谁那蒙古喷出来？你干完的匆匆出门不的，二郎家当机，当是个下个蛋白了的那个。

Ari tering sankhan haji tena chi war kumdani tering nga si krong yirang shing lam chi gani tindi nga si jirang dhigandu dhibshe chwe le. Tana chu lam gani tsek tundani thumra chindani yirang shing nga lam so su ga lam gani tindi tering zo gandani na di ngi tindi nga si jirang dhigandu dhibshe chwe le. Tana thumra chindani yirang shing yalam chukka ga pejini thasi wa kanyi lam dhani guzong da tang tiktiyong na daga ma chong ni piyan ni sanang war kumdani tsoni na tanda ga chari chikotong wudan jaja chi tamba ka na mi vipjian hanu war kumdani tsokhir ka tada sa ka osu war kumdani yin se koke daga sanang ni pianga kapsung da gam balgu tuka munda ni kap gudam da shi shi sonu shek yo ka jam bagam balgu ka yin da la khar tong du shi okay tani ma thong ni pianga war kam da ge yin tong chuan zin da mo zi yo se ko ta de wa zge tan da ge pian ni ma thong kapsung da sa yin che li chi ge tong den ja che li chi ka ni mi bi ra sim ta ba na ngo war kam da na do lam tong ni chi ka nam ni ga gudam da shi shi sonu shek yo ka ga mar chang chang la kan ma ni long kan jo gen ji ke me ke Tani yaram tika ka pejani thasi warkan yaram daga sarang niya shtongkur tanga raga munga warkan da jitiyong na. Tani daga tamalong ya raga munga kaapshung daga yang sarang ka tada saka pshang maa yosu warkan da nchonyi na daga mbalgo tonga muda anirko kukadam da shi shi sunu sheke yoke jambaga mbalgo raga yendara khartong da shi oke. Tani raga munga tamalong ka kaapshung daga yang chile chikitong jabja ngapchi ngaksam kani mi tukijara chile chikitong jabja ngapchi ngapchi kani mi nyibjan hanu warkan da na nyer chika lamtang loka yibshuku dolam da kukadam da shi shi sunu sheke yoke loka yunshuku dolam tanga garam da yendara khartong da shi oke. Tani rigmoni tamanunga kaapsung daga chile chikitung jabja jacha chata kani mi samjara chile chikitung jabja jacha chabdin kani mi samjan hanu warkamda na yin nyerchika lamda kukdumda shishik sunu shekwe ko dolamtangu gwaalimda jindara khartungda shi oke. Tani rigmoni tamanunga kaapsung daga yin chile chikitung jabja gabcha korga kani mi jabja hanu warkamda na yin dolamtungu tang chikanda nye nirku kukdumda shishik sunu shekwe ko jambagin balgorga jindara khartungda shi oke. Tani rikamani tamalonga kaapsung daga yung shipan gaga sekundu pahalam ten chonji nan di nung da tabchirtangda na ngisuk chendinga nungkuran yosaga pahalam zgara dharcha nungkuran yosaga nda mugu tabchirtangga chunda nungkuran chunga rikasichiran yosaga nda pahalam zgo ka chuk tongkirka warkamda na tishengan di warkamda nda ngisuk chendinga nungkuran yosaga nda karga nirku kagdamda shi shiksonu shekyo ka tina nda pahalamda shiksu shekyo tishengan nungkuran kan chonji nda nikur da tanga ngipar da dharcha da nungkuran yosaga nda nyugo seko ke Tani yalam tika ka pejani thasi warkan yalam daga rigamani chapcha ka warkan da jitiyong na naga tandi tongba dewa ga yin da chota chapcha ka warkan dara la tanda cho rigamani chapcha kaapsung da sayin sung daga yung chari chigatong rgabja nyak tzabze kani mi tiktitigrar chari chigatong rgabja samcha thamba kani

chanda yin gukti jenga dandi lang yogari ngipurta yin alongkur kandai chanda jeta tangi dandi alongkur ka galukulas kwa ngasi kwari avdenja alongkur koran yoyu hajanga kachiga Tani yaram tika ka pejini thasir warka nyaram daga chakani na gormu ka warka ndai shti yung na yin daga nomu khongi ta chakani na gormu kaapshang daga nomu khongi shiapsi chakalo su warka mda chari nyirtung usib jashimta sobshi kanami nyibya nanu warka mdari tan dan na yin doram da kukdam da shi shik sunab shi kyuk tan dain chonin da jimtsaran chonin daga ngitan dana cho longkola sikun yonu mungnu jenga ngipar da karma nyaka thambandi kar ngala si tangmanin yogan jikmini tani tan damu ka thangsan da yin goke te chenga dan dana diga ngipar da jo di sangni ka nimdru nyen thukpa da yoni damu ka chandari te chenga tukpar kandai шунган жогор та нипэр та ин адига лигдэм мэрна алх бэр чүнди дэг гондэм тартан хулас го корн жоджу хачан гачиге тэнчу цакари на гормо капшон дэн цони на дэг чэри ништон уджара зип чихсэм кан мэв жан хану варкм да на арнган сардын ижог нэн кан да руч инг дэг ин дорм дэ годэм дэ та угарм дэ нига жин дара хартун дэ шиони дэм гэн сэн дэ инг окэ тэнчу жан тэтэг чиг чиг гэ тана вэнчун го варкм дэ гэсэн на та тун го варкм дэ чти уна ин дэг чэри сэмч тамба кан мэ тэ тэтэг ра чэри сэмч тамба кан мэ тэг жан хану варкм дэ на дорм дэм нэр чиг кэлм нига годэм дэ ши шиг сону шэк ёг гоан мэр чанг чанг гла кэн мэни лонкэн жогэн чиг мэ кэ Tani tatongli saranga kaapshungda ga chali simchi sukchi kanimi tiktikra chali simchi thamba kanimi tukjian hanu warkamda tatongli saranga kaapshungda sari daga adonam tang nyerchi kanamni ga kudumda shishik sunub shayki yuka guanumar changshchanga la kanami longkaran jogan jikam eka Tani yanam tiktik chik chik gatangana wanchungu warkamda katongli tatongu warkamda ishtiyona tatongli katoogu kaapshungda saga yung chari nyibjana nyik zabdin kanami yabjana hanu warkamda dana yung nyerchik alamtanga dolamda nyiga kudamda shishik sunu shekyo gana marchangarchanga la kanamani longkaran jogan jikam eke Tendu katongli tatongu warkamda yung baka dapan sekuna pahalamda ishtiri yaranga anu warkamda nyerchik alamtanga dolamda nyiga kudamda shishik sunu shekyo gana marchangarchanga la kanamani longkaran jogan jikam eke Tani yaram tiktik chik chik gatangana wanchungu warkamdaga ndin tsonyi na yin ndaga pimdu kani mayyangu warkamdaga yin da chari bjara nik tsaranga say jindanda chari bjara nik tsabdandandaga harsara nika ching alamga pahalamdaga yin harsara nika tindwa mayyangu tada sakna chidir gaunu warkamda tungchanga tada sakna chidir nganu warkamda tanda yike mayyangu ni pimdu kak kapshuk pimdu kani mayyangu kapshung basari tichengan di warkamdar nang lamda chik shiksu shekunda khunchung jina dolamda kudam shishukri gwalam lakan yogan jiko kananda yang tichangda chu Gwaldam da kudam shidori dolam tam nyarchik nam lakan yogan jiko kananda tanda mo chalas kwanda yoke di shchenga tanda na adiga sashikab shangwa sashikab dashtak da yike saragaribti yoke Tani yaram tiktik chik chik gatangana wanchungu warkam daga piyani aday tang hojian kak warkam da yishdi yung na yin tanda ga chu chari aday ni hojian kak kaapshung da saga yin chari samjara jacha chabshya khani mi yabdin ya dan hanu warkam da na gwaldam da kudam da shishik sunu shek yoke dolam tam nyarchik alam da yindara khartung da shi yoke Tani aateni ngojian kaka kaapshungdaaga yin achu chanak chaga samchin usu warkamda da khitin khasikundarela. Tandaga chari samjarja chachaksam khanami nyibnyan anu warkamda na yin gwaadimda kudamda shishik sunab shekuyuk nyerchik alamtanga dolamda jindara khartungda shiyuk. Tani aateni ngojian kaka kaapshungda saaga yin tandaga yin gwaadimda kudamda chari samjarja chacharga khanami nyibnyarja thamban anu warkamda na yin gwaadimda kudamda shishik sunab shekuyuk dolamda nyerchik alamtanga dolamda nyi jindara khartungda shiyuk. Tani yaram tiktik chik chik gatangana wanchungu warkamda ga yarkani tanshinga warkamda ishti yung na yin tandaga yaram tiktik chik chik warkamda gatangana wanchungu warkamda ga yin yarkani tanshinga kaapshungda saaga yin pahalama vzhaamungdi nang zindundin sonyanda tanshinga yarka kaapshungda saara yin yarkani tanshinga kaapshungda asukundi yin yika ga warkamda na yin lungkulda kurgo saaga dhamu nang tsanda yok di chengda na adiga sashikav shingwa sashikav dhaartak da yiki sargaribti yoke Tani tani ni yarka ka kaapshungde chonyi na yin tanda na chu yin rungu pahalam zuog da pahalam di nung de chu dorji rungu pahalam da seka tanda shiri shibjarab jiksam khani mi jabjara ngab chitamba nandu warkamda tani ni yarka kaapshungda saagin nyerchik alam tanga rolam da niga kudamda shishik sunu shekiyo ni ugaan mar changshchenga lakanam ni lungkaran yogan jikam ini tani yarka ni tani ni kaapshungda saana yin konga pahalam da gar goka sanda na yin nyerchik alam da kudamda shishik sunu shekiyo ni rolam tanga ugaalam da yandara khartung da shiyoke te chenga chu yarka ni tani ga warkamda yungu warkamda yin lam tam da tang nizo yin zab Zora tangtula chu yin hachanga chige. Tani yaram tiktik chik chik gatangana wanchungu warkamda ga tangrani xeilunga warkamda lamtum chungda jindara khartungda shiwani lamna natun chiang meke. Tani yaram tiktik chik niga samang shinja khatinga warkamda ga chojaponin doa warkamda lamtum chungda jindara khartungda

0: 동다 시원이 람나 나든 장미크 다른 여름 특특 지금 이거 사는 신자 허튼 거와 아름다 영 사는 건 과학일 거와 아름다 세진단다 단디 왔다 사는 건 너무 쉽지 않더라는 다 줄람다 즉 식수 세고는 찬다 멍아요 캠 뒤진 거 단디 와 아름다는 나 영 다 스프르테라 영 주 단디 남자 탄 조수 와 아름다는 세진단다 단디 와 아름다는 나 영 지금 너무 잡잡라 땅트로 실고 산다 요캠 뒤진 거 도포 간소니 나 영 숑다는 조 야므는 요건 와 아름다인 잡잡라 땅트로 준다 영 하장가 개치게 Tani jaram thirtik chigini ka sanang shenja khatiang ka warkumda ka yung nyangdar kwaani napsu chungdar ka warkumda sejinda anda nyangdar kwaani tsarkan nogu kaapshungda sejinda anda tsarkaani khtelin ka sejinda anda khtelin kaani tsandam chunga warkumda sejinda anda Hongko langni mangya laskwandi warkumda lamtum shunda jindara khartungda shioni lamna ganatun chengmik Tani jaram thirtik chigisam ka sanang lijang ka warkumda gongkhoan yishu ka warkumda rila Tanda ka harsaranyika ka lamtum la kandata domda ka tada saakanda ka yung harsaranyika sejinda anda Trachin chungda ka tada saakka sejinda anda Tintu shiu tada saakanda chede tigo nu warkumda sejinda anda Drache ka saamba ka phalam dechede yunga nu warkumda sejinda anda Tintu yakaru sejinda anda Tetang duga datang chua domda ka warkumda sejinda anda Shiu ka tada saakanda sejinda anda Tanda ndamu warkumda rna ta gongkhoan yishu yishu ni gongkho ka kaapsungda ka Tam nyerdam ka lakanda yin chonyi na yung Da lamtum ka lakang yi tanda na yung Da lamda jik shiksu sheku nu sejinda anda Tanda mu ka chanda tiki manga yoke Tan lhagpar tere tan di warkumda ka chua phalam la sukwa ka nang den chonyi na Tanda mu ka nangchanda tiki manga yung nuk jenga Ta chukpar kan chonyi na yung Ngipar ta shungdana yamarin yogun warkumda ya ta Zabzula tungtara chunda hachanga chika Da lamda na jik shiksu sheku nu chanda manga yoke Te chenga chua tan di warkumda ka ta huyn chuk jina Yung lamtum ka ngay tazina ran raga Chua ta kong khoni yishu warkumda den chonyi na yung Chika lungkul la sukwa yogun chanda tiki manga yoni Da mu ka cha la sukwa ndari Tichenga tupur kanchoni na yung shungdaran yogori Zabzora tungtara juda lhkpur chunzor nga rawa laskwa yundaranda sejinanda Tanda yung hachanga yung lungkul laskwa yusam mangsa Gatamu chandari la tatalun sonin lhkpur chindi Zor nga rawa laskwa yundabjit datang yung arang Golungan yusak chanda zge munga yuk Tichenga tupur kanchoni na shungdani Zabzora tungtara chunda yung hachanga kachige Tintu jaram thik-thik chinga tenin khani barankam ga warkumda ga tenin khani banchin khangardira banchin khangardina yin zorga rawa warkumda lamtum shu da jindara khartungda shioni lamna natun chengmeke. Tani jaram thik-thik chinga tenin khani barankam ga warkumda ga zorga rawa nir tautan khichigdik ga warkumda yin tiyona tanda ngolukun wakunga nyarlamdari la. Tishengandaga tandi khichigdini zorga rawa khapshungda ga chirir ngabjar kichir itik khani mi simja chirir ngabjar kichir itik khani mi izibjan hanu warkumda na yin lamda jik shiksu shikunu chanda unuk chayin gata donum katan yin guanum lakum yogun jikam ena randa dana chirkur gosa se jina randa dambu chanda yose koke tandam zorga rawa ni khichigdika khapshungda khichigdini zorga rawa khapshungda ga lamdam chirir ngabjar kichir itik khani mi simja ra chirir ngabjar kichir itik khani mi izibjan hanu ta mi ibja alak karan arka tina gala yin dana chik lamda shiksu shikunu chanda yose ko tanda shiksu shisar ju disul shichir sigar dadim baga si simchanda yin se koke Tani kongrashang tandi ndeshchiri bjilo nu warkumda khchigdini zorgarwa kaapshung se jindanda Tianchin zorgarwa na khchigdika kaapshungda se jindanda Daga kongrashang pkhanam tung se jindanda khchigdika pkhanam niwa se jindanda Tanda khchigdini zorgarwa se jindanda zorgarwa na khchigdika kaapshung se jindanda Di warkumdari Tandi warkumda na dolamda kukdumda shi shiksun shi koka na rab garamda jindara khartungda shi yonana na Tinto janam samtag chikikal yonay na kormu warkumda shi tiyona Daga tangjian roo ni chandam chewa tang tsarakhani na kormu warkumda shi tiyona Chandam chewa ni tangjian roo kaap shungda go ola rogu pkharam di nung dana galdukunda mi kaasuk di shchenga shungda na yamran yogori yin zabzula tangtara chunda yin hachanga kachiga tenzhu chandam chewani tangjian rogu kaap shungda ga yin ta chirir ngabjar kichir iksum khani mi tuk-tuk chirir ngabjar kichir ibshi khani mi tuk-tuk na nungu warkum dana donum tang nyerchik lamda nolma ngi tanda na shiksundu shekgo ni gwanumar chang-chang la kalmani longkana yogan jikamik Tintu tsara khani tsantam chewa kaapshungda ga yin shetir uusikun tadasakana chiri juzyun warkumdana donum tam nirchikanam niga kodamda shishik sunib shekuni guanmur changshchanga lakanamani longkran yogan jikamik. Tintu na kormu ga warkumda sejindanda tandi warkumdani tsara khani kaapshung sejindanda tam mungi kaapshungda sejindandarandana chuk donum kagzukhanana guanum kagzukhanana yin dinaga nangsanda yoke. Tintu jaram nyekchik simga warkumda tungni huadunga warkumda re tandaga yoja dewa se jindanda, shinja angag se jindanda, tintu shinja dewa se jindanda, shingag dewa se jindanda, tandi la tungni huadunga, huadunga la tugu warkumda in chonyi na yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, yung, 대체 단디와 금단이 야마란 용컹게 번다르 간촌이 나인 숑단이 야마란 요거리 잡조라 동틀에 조다 좀더 동리 화동 화동도 또 숑슨 용컹게 번다르 같은 열릉나 칸란 된다게 영 지 식수시군 찬데 지게 마요 카티체 그룹버 간촌이 나인 남듬도 뜨니 잡조라 동틀에 지 내촌이 나인 하정가 같이게 Tintu janam samzhik chikawa arkamda tatonglin dabzhik kapchungda salindag xerin tanga philamdin chonindu tatonglin dabzhik kapchungda sag chili nirtung samjarg chili ibdin kanimi zibjaradin chili nirtung samjarg chili irga kanimi ibjabjar cha tamana nugu arkamda na gualimda kudumda shishik sunu shikwe gudolamda jindara khartungda shiyoke Tintu janam samzhik chikawa arkamdin chonindu jatini khutu kapchung say jinanda khutuni jatini kapchung say jinanda dandarna na yang chikdolam gugzu khwana lugalim gugzu khwana na yang dindaga nang chanda yoke Tichenga shungdani yamaran yongkanga panda chang magin zabzura tongtala chundin chonin na yin hachanga gachige Rechiringa sankan lanja tina chudirin nga sikrung yirang shingim nirlam ga lamgani chanda tangi kongli ngotu shi pa tinga zara Tichenga tupur gan chonin na yin ta kongga nirlam da tukjit datang yamaran yogun warkamda yin zabzura tongtala ngitan longkur koran joju yin hachanga gachige
1: Dariga arin shini yin biyar jihdi shi kazi nur jini biyar jorkhi shi
2: Se

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི Ringa de Mo Internet and Shell get this and turn us to Tatunga Kalam de Pim, not Tomadan and Yank Panit Cheshawain. Then I told Terung de Sonina, Mazon, Homi, Yerkur Gile, Wom Tertunga, Mazo, second in the Nature, Terung Green Sandin, and then I see Mazo or Garan, Chunkel, say Kuzunga, and Yakurgan, it and the Kablaship, this day from the Tonazumu. Then I told Sonina to Mazo Kurse, Kuzunga, and Yakur, later Yanjuan Yantunchi, Yakur Sank and Gansan Bazg being it and the Terung Grains and W Datting, Jachi Sankanaman, Tomer, to Mazo Kurse, Kuzun, the water ship at Rug Datting, to Mazo Kurse, Kuzun, the Dalu Nirtonic Sartical, the Yakur Ringing it and the Nizu, Shangle.
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ta mutang jina chhil khandum zuk
0: ngri
1: thongi thonsla chanim me thonsam dendal khok
0: ngri
1: ta se khodong ni chundi salang thonchir kwak chale jina ni jarang a chung ngasun dum zuk malo kil la malo kik twa jina chale nga gup chuk osun dum zuk
0: ngri ri ri
1: ale ta ma chu se khodong azun do jina londi rang a ᱛᱮ ᱠᱩᱫᱩᱝ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱝᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱪᱮᱠᱢ ᱮᱠᱨ ᱢᱩᱢᱤᱱᱡᱟ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱜᱚᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱚᱢᱵᱤ ᱜᱞᱟᱱᱥᱟ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱟᱢᱟᱞᱩ ᱢᱩᱢᱤ ᱮᱠᱨ ᱡᱤᱪᱤᱱ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱛᱚ ᱡᱚᱝ ᱛᱚ ᱡᱚᱝ ᱢᱚᱢᱚ ᱥᱮᱡᱩᱱ ᱜᱮ ᱯᱮᱪᱤ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱞᱚᱠᱛᱨ ᱛᱚ ᱥᱚᱜᱚᱯᱨ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱱᱤᱭᱚᱱ ᱛᱚ ᱡᱚᱱᱤ ᱥᱚᱜᱚᱭᱚᱱ ᱪᱮ ᱴᱮᱴᱚᱠ ᱛᱚ ᱠᱤ ᱪᱮᱨᱚ ᱛᱚ ᱠᱚ
0: ᱱᱮᱨᱤ
1: ᱛᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱯᱥᱮ ᱟᱢᱜᱩᱢᱵᱨ ᱢᱚᱱᱡᱩ ᱥᱤᱱᱤ ᱮᱠᱨ ᱯᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱮᱪᱤ ᱛᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱛᱮ ᱠᱩᱡᱚᱱ ᱟᱡᱚ ᱛᱚᱱᱡᱟ ᱱᱤᱛᱚᱱᱤ ᱥᱚ ᱥᱟᱝᱟ ᱞᱚᱱ ᱪᱚᱱᱟ ᱟᱡᱚᱱ ᱭᱚᱱ ᱪᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱠᱟ ᱱᱮᱞ ᱢᱟᱴᱟᱱ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱯᱩᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱚ ᱱᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱟᱨ
0: ᱱᱮᱨᱤ
1: ᱭᱮ ᱡᱟᱪᱤᱱᱤ ᱥᱛᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤᱱᱤ ᱥᱛᱟᱡᱟ ᱯᱮᱪᱤᱥ ᱛᱚᱱ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱡᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱩᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱜᱤᱱᱤ ᱪᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱝᱚᱱ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱯᱮᱪᱤᱥ ᱡᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱣ ᱦᱤᱛᱚᱠ ᱠᱚ Tim Tony in Jinata, me a mystic shonita, the mo lam sunga me that time to tons.
0: Nadie, got in here.
1: The ton in Jinan, the Yakurinig, Tonkunga Tanis at Jinata, the Kudon Zona, there's on Manjon Shimosi in Tani, Angamonita, the Sana Chauka.
0: Nadie,
1: the Hopper that the Kudon Zona. Shanti Yoni da Jacob Kerchalon Chi Moy Zonsuri. Da Huena Chundi Jacobin B. Mission Noxer Chamara, da Jacobin B. Searchy Lancer Chalon. Jacobin B. Hirsch Yetron Chalara, da Jacobin B. Sati Chalon Chimpo Jew Pomasu, da Machi Chilva Chimposum Chango Kumori.
0: Nidi
1: Huena de Ripunga Rinichipi Rongo Gachu Gokontan. Amasu chedden ergini chepi 대칭 고콘
0: 네리
1: 아 니야 마일로 좀 르그니 쳇피 고콘 대초 쳔복선지 고콘요 데코나오카
0: 네리
1: 다 디친친지나 데코동란 토나 살아 급진 통이 아니 차도식도 어 저준 거다
0: 나 네리
1: 아 진토니 이코라 딱가 용나요 다우트 메시코 도미노 제 찬타위 얼치 소초 하나 소당이나 알나모이 쟁이 나초 데니 세치라 시절은가 아염디 탕라 냠디 세치 접진당 데라가니 냠모 첫동가 제틀 디 타코 준도비 몬스터즈니라 토르든 가예 말론자위 아니 초든당지 나왔던 토션 나나 총통나 소비 차트 여롱숑 제크메 이중도 뜻기 예쿠라드라 다 샘데 오픈 ena mato rongshon che tsuchu tanga jenin chantan nyamni chigilak chintin jenwane lechin tsui nishi samu chiyong tetuka
0: ngari
1: da se kuzunga zon tsui na da ta jaku erin bajiwi ikur yong jonkil ani uka chiyin jina uchundi chibur chekum urgini jonkil da ani jina hur chekum ikur jonkil dani wara da chibur chekum urgini jonkil da se kuzung tana uka
0: ngari
1: Dena jachi chi chi chi wanchin kumtong chuan chukui jitrin kumtong chuli chi kum huayu shantan kum. Di sakur chi nrugbi dranagam chua atang ina amangla damsu. Namtir dikir sugu amangtul semu atang ina josag atang khamu, weshin atang shio oma ta gamkha atang likha la sugu sojin ngwarji dambi. Sina mongwayong dani ronyong shina chukua.
0: Neriri.
1: Kinsota hor chekum yekur junkilna di uchu seko zunga nushuk chile chukchega yaminjin tamna uka. Di na jaku rigni sonchuk dekhatan, na jaku rinbya rigni hijiqa rigni namchang ka hudu ki lakzi gyan nyamruk shetari. Kinsota aniwa laki njina uchu yekur rigni ki lamtik shukhani shana zegunar.
0: Ngari.
1: Kinsan di chekum rigni ki lamtik ra. Nda yindi naa uchundi meishin nukhtik chalang nanyin gondig uumu. Nda daga meishin nukhtik chalang sikunda daga meikhir tondik ngakun sutukka.
0: Nari.
1: Yang kirgen jina jakurin bi yonkhan shiyong ri. Dino naa da domi nukhtik chalang di nanta da loongu tontung gordun rig mandayi nardunga rig dandiyalga uka. Dinso da jakurin bi sonchi sonchik rachchi sochuk da Anara, uzu khawa suyo moho yuka. Ajantan di nga, Amayriga ta ayatsa gimba sechi, netuk kanla, dinso ta garwa chotib suyo nga rin nivjaalga yuka.
0: Ngari.
1: Dini anin chordinga yonkala tana, ta anda ina yon seko zonga rigini yikuka nyamdicha yonkala, malo ngomi yikuka lamtik soho shiyon re, ta di anin chordinga tukunda.
0: Ngari.
1: Ta dini tangrub ka shangli toni alanga tunga. Ta tangrib shangli toni alanga zonchwa na seko zon tona uka. Dino na shang shigli ga tonzi namang uka. Kwa na uchu seko zonga kharkum ra nagni ga daga dara gori. Dinso hor tondit ja lakir ja saayi. Ta dima se uchu wad tang kaya linu shijinbi nyetak tang kerchi suwa tonzi mong uka. Ta dizini uchundi seko zonga secha lan secha lan Osona da jigitir yang hor shetong chalang lamtikin dan da yinjina lamtik dungumur nga chudit. Da lamtik ganyuwa yinjina di amansuk nyamnin ja lamtik. Kuma yinjina uchun di meshil tongdil ja longzong di asukun der jil da. Da yinjina shangchen rinbi ya zindik hejig rini namdang ga longzong tatsul da. Nyamru shi naa chukkundi nani.
0: Neri, neri.
1: Nyamru dhyana nani. Nintuwa yinzi naa terzhuang satan chimu. Limnaan, dan dino naa dhyanag irgini chun suyi nyamru shi baadang. Naa dhyanag zuyi lakhti laa nintuwa naa seko zung ga shangchen rin biagzili khejig rin ga namdang shikiri. Dhyanag yinzi naa. Nintuwa naa dhyanag zuyi gorim naa namang shang. Nintuwa zuhti ka shibtag dambi wajja nandi arangshin cha lakhi chikiri. Dhyana ka nani jina wazi khamar tisim dhayana shuotan oma lasuk sina mooyong dhyana dina ronyong shina chukwa. Dhan jigitir khor doki ga jitsil dewa dendru guwa.
0: Neri.
1: Khor dewa chona yong doki ga toni chanchang nirjinbi yong dhukde ga dewa shiri. Dha khor doki nda yong jakirambi zindi khijig rini nam dan na yo yo
0: ne ri ri ri
1: nan nan da zu no hor to ki jong kin na hor to ki ge chang zu na de in na ta a lu ngo ni cha sa ka tam zung ro ne
0: hmm
1: ji ro ne
0: nan
1: de na chang de in na ro twa mi ni cha na mu zu ko to tsla mi sim din so xiang mi er na
0: ne ri
1: nam ge chang zu de in na xu ha ta nyan ta tu pa din so ta de she ru ke ye ko nam ba na xu ga ke dia semji karen thon dan
0: ne ding ding
1: kan ke de so ta hor do ki ge no na in na ta so jin ga ra mo ra din so ta mer ge ten de je non ten dan bi dan che yo mo che yo na ke on de an de ke de hor ton de la
0: ne di di ya
1: ha mo de dan de sam ba in na lam ti ha semji ka lam ti

0: 안답숑 지그 잡즈로르 로조브질라와 비 호지진 간수 지춘니 니데 그르신 가티티 슬릉니 나 고르미와제 멘크르 카르통트니 예릉마 송버 코나 고르미 조튼튼위 차르한 람팅 코르킨거 람수와시데제 너니 자영 마티비카르 다동 아양롱군 도사는 지글마마끼쯤비 강와인 게콩거 알롱마 코바등 통체등 세르그청마 멘쿠르라딩기 아야크르 드그정멍위 동라 똑버딘 모그동 아마힌지경요 공성등니 침들로급 파미키 모그동 나가퍼르결장 아마히티경완통지 샘드기 첨부지 제거 자르글로르 아남시의 진든멍비겐지 다부신 제어여 처로르드지데 다지비 치집닌잉가 쇼퍼르 참치등드 글로르드 롱친어람바 겔라등와등 Chagdan shirbiin tsiyoyi longkhigla dini zhonglim gawaadang. Likildang lamtig tsangma chaluk gynabiyo. Gade chaluk tsi shekhin nivjini dulsungci. Tsi shekhin dangga yuotsila dang tsila ma jachar kakhi yubi tsamci nangda nabzabi. Didang nambaginda tsishukla nyenka yubi nzatag chewe nanggak dindar. Likidji lizuwa nam lamag nisa gidi nabshug dang kharshug sa lamtig shibshir dang nirmur shigisu shibarasung. Semla janji chigli mebaadi. Mayu na likil dang lamtig yobadi yin. Diji ji nimchan samjil ngurwirang. Kochi lamzhi jenye songyo mil dang dhimin la gorshib shishir da anadun shung sambi sachir nirda shigisu shi. Shtab lagba shigla kochi lamtig song tabsung, denjig song tabsung. Gacha zhengmo xa na, dedi ngayang shintan xinyong yu. Nangmo zi, xichigje porwa nyeji na li lhamu xigamanbi. Gangan la chamatag shintan xe morong xixal. Dewi ngi lignin da shungni da bayin. Xami lindi ba xigla, lignin di tangni lu xigni la dalsan. Ninda dansung xinkan ngarang xigbaman. Ngazi likilda dansung xibadang, sonum ganchig kuzi menkur gurni ninda ka jikin yu. Kozu zangmi panzin arig matabjang ngasi chujje mh jigjang chalmurung wayin.
1: Ho chujun dang ka jiyang, shka chakjin yig labi nangda datung korjindi. Ngin harli jang mambarang danji mongbi chujji mkwi lahtaran zhundul. Na gurmi chiglam lamdum dar chugab lamdun nashtangda kuntun marnin jabar gulio badang. Sunma ghangchag chi tumrab jigni adunglan zimdang rabda jindi. Shepshirag zubji korkang dan zilmatag, chenamje zima gangsir chabiyol. Korkang ga zhuzhan zhomba, li jinghu pepgib, li ge jim din, tannamje gayongdi. Ki lakbabshi dibshe jire, go te isi choji sunma ghangchag zazindig sire. Chow lakshig limashdang, minkur rhtonggib, tangchigla disgabje tongtabji bibshe tanggiyol. Sunma ghangchag kocu cangmi ayangdung ngamni minkur gorshin yol. Ku tang tangbrang dikab, gergen ji gayang lu ngat da jing naayang ki maangab. Kungi rangnil chungdi ni torgang ni chalung shungbratan, kamu ni torgang ga sabag naamshi la gum yobbi, samtu mashung do jing yol. Tar minkura chobga ngabtung do ni yobbi, adanglaan babsigsa lhebla yobgab, ki ngo naak shangwi chabana. Gabdir adanglaan roo na, cheshuk gaglipshin bobir jimtsin la, jini guwa lun shung sire. Ngi ko la, o na chu? Jijibayin, ku tarjig la haisung. Nishtung tijig lor, topjani tarxinji na gormur yungdi dagdaglo nikhan gorsung. Niki mgsung li, kinti sambarabdi. Pshirsun zolakang da nangbar menkur jangguxi, xiglamja tangtandig la, mamangbi dikurni hajang jasang langdi. Ngachi xaban da dabdiribxia na menkur janggu xingsu xajadiri. Talag qima chungsum chalag yobi, di xing chibja dinra lhamu ximan. Ayar kar menkur jemgi nang du zhang zhigje dhanjir lhebyo bi, mun nang dapsung na alang zibxie ba dangzhan la, li gibzir na chajir yung. Gankar jizir larag na shtang dhanjar zhu. Mbog zhugu dang tangchil dingil cangma di yul. Kish gachanda dagbxie di polka dambi, derangag namshibxie ba dangzha. Lu nyiki rang, khardung jenni chamtin jemar, satsik nang menkur jeg nambar njerdug mungbu shungsung. Menkur xarwaabsi yung na ki xuriibzag tuxi bongni yangjirungu niag jingwaabsi. Nyankar menkur pshigsu xe baadang, camar huicha dabaari. Kunchinlag menkur rishdunga liga na menkur jenggu xigni, menkur jenggu xianxing zilgi baadang. Zuwaanam yarmir laji gibi, 地村古人将等。

야 년이비 두고 총총소 채남바 디모이나 다스타이치 저거 산지능 진반데 이제나 아주 총오스가 롱챙거 원도의 감성거나 총시 주소치의 고직시비 디스르카르마 앞지랑거 나 총시비가 지금 다동림칭 안이나 두고 총총치 리톱거 두고 포자르지미 다나 두고 총총 참마가 영 당리 공성 등은 늘다 등이 아주 탐무더근노그 세라 총총 나 총시비가 림칭거나 시용하리와인 Ri, tena tuku chung chung chung maga, shib tu nyun zha, po wu zhar jim ga, yang lim tsun huay maga chola nyam chuli tong nu, lag shil de, yang hichir hichin do na, chi yang hichir zhunga zgi na chung mo zhe. Ri, long wu na yon nungu tuku chung chung chung maga, po wu zhar jim tang lhan ta, tang hichin do nyue go. Olu tang dan na mar mi jing, nam jir nye li samba gu, wawi si e ma si jing, ka tu nye li zhuwa xi si gu nung dari ya. Tuku chung chung chung maga yinna yo ke, ri, tereng jina yang lak shilak sarwa zgi che te go zhig si yo, di jeng ge tuku chung chung chung maga, ga na wa hrtu la nyun zha, po wu zhar jim ge tang xing dun ju yel. Ri, gang yin zi tang na, ngan bi thomar chaki im zhal, wag pep jir na shini lha, nya bi xi ji ka zhan ni, nya nam so par she la di zi. Ri, tuku chong chong chong ma go nyong zi. Ri, tana, di jin te sarsha lak shi la ta, nyi nan dung gu yu ni, yang na, lung nui go nu gu tuku chong chong chong ma cha chong ji na, di xi ga sa cha yu jir. Da zi na ma tuku tuku chong chong mong zi ga, di rin ga lak shin di sa cha yu ji ma rin sam ga. Ri, di na chi nyam si ga, yang na, tang si ga in ji na, darung tang si ga zi ga dung ju yil. Gang yin zi tang na, ngan bi thomar chaki im zhal, wag pep jir na shi ni lha, Nyapi si ji ka zhen ni nyanam so par xe la di se gunung de yung Chuku chong chong chong ma ge nar jib ka lungwa mar ge ra Nyambi wa ka jili jambi nula nyar yung ari wa yin Ri tena chuku chong chong chong ma ge shib de nyung zha Tang di na chong si pi ga tsili m tsik na go zhiyo nu ge Chan chong sen bu ge nang tu nar ge di zi Chong ma ngos zhuli ju yil Ya, nyong ibi, tuku chong chong tso, tangdi na chong si pi gatsi lim tsenga nga chan chong xumda mo zi gichet go zi gishiyo, gang yin zi tangna, joki tiginjir, tipa gashjil, rigbi shkashkong da sumbu yin. Tangdi joki tiginjir gana nga tuku chong chong sonam gang mu gilang nu ga si la, me tuku chong chong si gu nung dara, tuku chong chong gang jin lan zhibra, paro chang li nyigi nyam lan yin nu ga si la, lang tsi ga malam si gu nung da niga, chet go zi gishiyo. Halang ga jirsi la ga si yon nu ga tuku chong chong chang ma ga yin, shkab tuk di shibta nyan ju, shio ni yiku zi gu jang ju, tak si gachi ga. Tani chan chong niwa tipa gashji gana nga, ga nashtam zi gara, si zhong zi chet go zi gishiyo. Tana nashtam ra si zhong ga ka xing, shkab tuk di ju tipa gashji gana nga shiga tanga, ta ri ri zin ngu shu ju yil. Jigdi chanba rigbi shkar kong gana nga na chong si pi di tang ab jen xi tang dil da tangi, gara sa chuk pi di kab zira, ma chuk pi di kab zizi. Ta chuk chong chong mga zga cha chong jina, si gara nda tak si sa ju ga ni tamo zir la. Ri, tana chi shkab tuk di yung, gara sa chuk pi kab zira, ma chuk pi kab zi wu ta ri ri zin ngu zga chu ju yil. Shkab tuk di chuk chong chong chong ma ga shib ta nyan ju nga ri wa yin. Ri, di chun nin jina yung xie sim jie luk ra jen du na ga nung chuk chong chong chong ma ma gida tangi, ta mib jil lak se ni tamo ga nyan ga jen dun zi ga che ta go zhig si yo. Chuk chong chong chong ma ga xie sil tar, di rang jina dambio ci wa xie, chung ku gong chen tang zi gi long kur up jia ra ngang gor nung ga nyamur, di jen ga chi shkab tuk ten jina yung ka wanda tang tamba ga go ni xie sim deo jina xie nyan ju yi. Jigda cho di chuk ndang song na chuk chong chong

Yeah, nyangi bi tuku chong chong cho. Gongnin jina chi tukmo chong chong sonom gangmo gulang nuk si la mi tuku chong chong se gono di nyan tang nar. Tuku chong chong chong ma gisho cha. Nyinga, ri dana dahta jogi tiginjirin da la nyan jimbi tuku chong chong se cho na yang da tang da hta bi si la nyan mo manga lang yo ni yang na lin jo ar ga ni tamo tuku chong chong yang si ga mang jir. Dana po jar jima rewa zi yo no cha cho xam chi yu kwa nang gi se si la nyan mo Tayo na po jarjima kacha, po jarjim ga na chong si pi ga tseka choki tingjir ga lanzu ka nangan chukwa, yang tuku chong chong maa zga nyam chuyi na chukwa. Shuni chi tuku chong chong gangjin lanjibra pao chanli nyegi lang nuk si la, lang tsi amalam se gono di nyana tanga na chong si pi ga tseka chan chong niwa ti pa ga jika nangasiga, tangdi cheta go jigyo nuk na hitamra si zhong niga chinyan juyel.

Tani khel ganyo mu jina gowi yu zhi tonggan da khenggan ben jikhel. Gowi yu zhi tonggan da khenggan ben jikhel. Ari nyongi bi tuku chong chong cho. Tana kentani ga khesong na po uchar yama khelen shu cha. Timji ka lak jie shi lak nye mungzik tongwa. Ti han chin nyingi nang tuku chong chong chong ma ga kongkup tang ten da tengi ngi ur ta. Da sashtya lak shil che khang shtan ji danda la sukwa ga lak shil mga zgi uka. Dengi na yung di chona nga tingi ur ta hi go no, gu go no ga lak shil yang shi ga mungnir. Da chama nji na nang ni saab si gari da tengi rung ga lo ka tang cham no ga lak shil mga zga loon zin ju. Njina pujar jimga njina shena dunu ka chachigi. Ti hanchin njina yung nachung shibi ka zilim chan nga di jinda kodgi kiyo nuga shila yina chukwa. Yung na nahtamra shijung, rijung yina chukwa. Yung churang nika o shila ndata shi nyamuzgira rangi langnan doka, lennan doka. Ti njina chotayi ko nuga tuku chong chong yang shi mangjir. Ti hanchin njina yung nahtamra shijung, rijung da chapshile kyo yung argani. Nung gisa rangi chimna lolun jata yu na lolun tsangma ga anahtam chigishika kargi anahtam shetang zgi uka shetang tata ya kuzgir jingu nir ti hanchin ni jina yunga chi erigbi shkar kunga nanga dhuku chung chung chi yedi tang tang dhilwi hisya manga zgi dhigi yu nir dana pama tang gergin nung gisa po jargima chachun jina yung dhuku chung chung tsangma di tang ra zhur nunga guni chalung shung jun dimgi datangi databi hisya manga zgi vjaga nangni fsai vjaga nangni dimi datangi chichung ushtuligi yu nir di tang nanda tsangma jina yung gergin tang pama nang gisa shibi di tang di tu nang shenkinga haja shibi xanka lanjiga yung nawari yoyori di shuga njina yung tkinyam rin zhugju ngariwa yung hari nyongyibi zhugu chong chong so di zhuga gunga tang di na chong shibi gatsa lin cheng yung daktong tsumda nin zhugran ta dana tang di zomzhugwa tang donzimba po uchar gimi zomzhugan karwa larja cha hin ura cu yin darkalwa shtamzhin cu yin shachif darkalwa gangzhig cerang sonum rin cheng yin nga zhug lin cheng jima gachoni yang chertig yuyil dana nikwa gadi mushi

0: мамар тентен жаков мэрг тендел яртын кындыл жатымызын онда та хын жожна ачу тумчун гы жаком зыкунуги тони та арнге тантан жаков чанжна та шиг сычынц азондуги танди тумзга шиг качын жатым качын дга тамасри жатым качында да хын жна тан ачу дуцкы зыгунда не тхы не тки адасын бачи чигнигни мата Apart tagi ti jeyong mamang timi tsukchin ke jeyoyi tsukhunda tang ajwa ki tukha tang di jinchim shungi. Di tkha jay di ta tumda mozga jinchim shung tanga chi jayakub ki tushi shichinpin tushi kwa jay an dinchi tongchik laka ni mang tukku li ta mara chadrak shinari. Tang di enjo lakhtari ju tang a tsukhe netkhi netkhi dawa dhimba ki tshishchik nima li ta nga tsukta jeyong a zhugun nara.
1: Zhiye.
0: Da xiong xiong xiong sim chu so chi nga tsu mar nga chi nga chi nga tsu di jayong a tan di lakhtari gozi di da xin tui da nga tsu rang chi li kong la chumzi li kong da mba mong ti mo chuk chin tsukui ni da diga mara chuk tang dari da jia chum de chua na dhigzi la ka xie chi na da alang zhi wun dari nga tsu da nga jayong ni donggu sarwa huni donggu kong chun tang ge mi chun nga huni da nga tsu da nga xie ni Tanyo nizki mara di chadugi yung jatum ta nga donbi simjara chikshu wak. Di nang ni ta nga tsu jatum di kishig suwi nu ta alang zhu nir. Ta nga yin jina ta Tunghwa Mok Chintan Jekyu Tsiginu li ta di war ta nga tsu jatum munga mara chabdak shin nir. Di nang ni alang zhu yu nugi jatum ta nga ta donbi anga matko nu mar. Di ku ta alang zhu nila kati nara ta jatum di hachang. Shigi stuuzi nuti nguantiki. Tiku ta langzhigi hanchini ta liya dingi tuwuk. Tagi Tunghwa Mung Tintin Jekku Mirgi Tindili Yerptin Kinti Jachinda. Tungmu inji na nga tsu langzhigi hanchini ta ki shiku nugi liya dingi yozikindir. Ta liya tangmu shichi tuansin. Liya niwa mung lagangwi ta sambi chinzhishtungu nanda duku. Liya simbamu ta duung tang peri nyanji la kinzhishtungwa nanda duku. Dia zhuan de nian de da terji gong pe tong shi de xie ba. Dia na wa da jia chun de gan song dang da ge. Dia de kai yin de da jia chun de gan chi. Dia de ba yin de da xia xun ge dan chi. A gan de mo jia chun la ge chun de na ge ya lang zhi dang li er ding ge zhu ni de mo shi. Dan de zhu yu nu de ge mang zhi dang ni da da ti wo dang a chu Zhonghua Meng Jin Ten jia ke ren zhu da Zhonghua Meng Ren nu. Nde son tangi peji gi talu ngu tong tuk anga zi gu nara chukwe. Da nga su jatum de son tangi. Yigi tuku tang ngak tuku jatum de tere nabdi. Da nga su Zhonghua Murugu chanje na. Da lu ngu tong tuk anga, tong tuk azhira. Ndomo zi yo zi nu. Da lu kapar da hke tang yiki. Da arigi ni dorji. Nde shigi ka chang yo nu. Zong tini Murugu chanje na. Da yigi tuku ni yo nu gi chumda shiga hachang su guri. Diku da. Tāra sāngi ndi Zhonghua Meng Jintam Jekhugu Merigu Yertun Kandil Jachimde Chanjinayang tāngi Zhonghua Merigu Yitung ni standa hayo nugu Jachimde chidruwa jindin kagi sojin zangunda yang jindin shit Tani tāgi Chimzhong zikunira tā Tso Chimzhong Chimde tirgi tirgi tā Shigi Peji Gompil Chin Tuvi Tsatkizga Tantagna tā Chimzhong zikunira yang Chimzhong gu dhimoga dhigizil akane yang kagi chechi pinsin tukawani, tanda mo chumzga shigi zuhuzri. Da jia chumda dunbi duncin chumbo dhukila, duncin tikchari ngayu niri, da liya dhin da chingi xie tangdo. Tiki tata igimzil akane, chizguna, tongzo, da jiz gunira. Tata igimzinda chansana chetkilanguchi igimzita marchik. Da tanga nga chu, songtangandi, diwa ishina chansana di chakabarada yunga zhenbaga zgunira di. Da chi kustak jengu zhenbagi dahtangdarka mahti na, da dambi shechi na langzhi lakane liye dengi tanda mogi chizgu dhigiziri. Tena da duansin dhigiziri nga wuk. Da kiga dambi gi langzhi tang, dambi liye dambugi igindita chumadu wukizina da nga tongzu agitang ajamil jachi chadin dhumadu wuk. Da langzhi kiru chumadu wukizina langzhi kiru gi igindita jajari dhinchi dungdin. Da kiga arangshunga chamba chumadu wukizina arangshunga chamba chumadu wukizina. Tanda mokshri. Tandi nang ni ta nga tsu merigit tandil tang. Yang na merigit tandil kandilii kundugi, yartina yung kundugi, jatum da dhukko songtong, ta jakub gui tachi gopa tang yana, chanchi chungwi, ta nga tsu jakub nungzikchini kundundigi nangi, ta tachia zuuzi yinzi, ta ndi ta atana yizgi ya.
1: Re, margi tundil yartum gui ta kandil jatum da tsungi na, nda lakhtari ikyu gui donyung suwa ta shukrung na yonar. Teb zinti ta jatum damuzun dungu nungi rjamsin che yonar. Talas kogila kani ganlak kaftaz gana.
0: Te jinsin chidir nir, zuu da ta tsuchin chujin dili zongi ta nga tsugi khopil ta nga tsu tifuchi Shijinping kongsungi ta di tang zongyang ta marikki litin, marikki lihka, da ta songtong jatim jenga, chimshung jenga loko nu, diga mungbinda zuu chiri. Diga hanchini, donghua marikki tammunga, da xindan zikchini juanda chidir gita, nga tsu dirib sirwa gina nga. Tanga chizgu marikki litundi xuchuundin gu nungi. Tangtanga ta jakugu marikki litundi suudungtanga ta jakumdi suudungtanga denjir yungni, marikki tindili yungni, ta marikki ngachi ngati mamang tongshiri juji uugiz gu nara ta shangjong simchi sochik lasukwe. Litum sangma ta langdub shungni, jachungi tangni ta katak yitangni. Deku ta ngachu marikki tindili lirkindi jachumdi tambili yungu nungi ta amungbindi Da zuu chidiri da yakumdi donju denbi yakubzi, chumchung jenge yakubzi. Dini da marigi tanjili yinni, jatso denjig yinni, mamang mangchukwa sabi kipinti songchubi yitimni, damugi amgambinti jangi dhe tangzigai, da nga zu dang zhongyongi chidiguna da chasubgi da ingin zuu shigitang. Yangna chumzikgi ingin zuu shigitang yinzi dhe tangda, jatumda ta dambili yi, nga tsu da dambali tsishkiga dandi lakhtari yi gozi ta lumugi ta jizi lakani ta nga tsu gi jatum sirwanda dambili yi ta dinchimi shungi mara chadrakshindari. Ta di nangani ra suu chidugu nara ta tang zhongyangi she jura ta tabji gopa nangi ta nga tsu di tanga she kunu Shijinpinga chumchunga sanlu zhugu nara ta karindi chumchunga gongtun ra sara, gongpa ra sara gu. Nangtunga lakani tati niyawemewe tuwaka suu tanti Shijinpinga chumchunga sanlu tayang shigi tutkani. Chumchunga sanlu nangi sontangzaga yang donchintamo chigni yonu. Tinang nira yang suu chadzi zhugu nara ta nga tsu tangtongyangi tabji godi lakhtarinda sontangzaga Tunchu wa tangse pazi shiatimda dhukku kuguna, nga tsu Donghua Merge ta tammung tsukbi zhigu nira ta ndakshik tambu tunggu nuta shigu. Ta Donghua Merge tammung tsukwa ndakshik tambu ndira tiri, ta maazgi jindin tsukwa zhigu dhukwa. Jindin tsukwa di chunga jayi ginani di maangshi di tammung tsukwa ta shigu nira. Tammung ga xisha tang, tammung ga jimpin tang, tammung ga songtang shiga ta lihkara tammung ga ndakshik di ta maazgi ta dhulang yi. Chiaf chigita ta Donghua Merge ta xaajak zhugunar lihka tsangma ta tsontong chintoni ta kaca gitika tsong langshandirka tsangma ta chintoni ta nga tsu gandali yi ta dinta chukunu tsangma di langchuk shungunu di toni tsangma gan bachtumi gozimu dayang kagi di nangma yonugi danyang kasi diga hanchini ta tsangma gi samkhu chidik guguni donggi chachi danbi dangdub jenlah gandali tongguna ta marik

0: 버릇음이 나라 죽고 자툼이 나라 죽고 땅 아주기 땅을 만나기 진 자성 있고 나라 죽고 다 도수라 땅 아주기 휘찍이 좋아서 보느라 한적이 좋아라 땅 아주기 리부 디탄 나라 죽고 다 돌던 게 샤와는 샤와 끊신 나라다 지야 찍듯 아 단디 장든 땅이야나 주소 보느라 근데 잔님 임비군이다 야라 근데 동군이 디다 크기 긴쿠기 주소구나 긴쿠스우들이 아 되게 안치니 슈르군이 튼트르 제쿠충이 다지 럭트르게 난 게다 쩝쳐서 우들 딱이 나 저기 동화 멋진 튼자고 머리 튼들 이끈들 잡음데도 체드가 단데니 럭트르 이군이 나 진침숑이 체드가 잡도록 이군이 나 체드가 단디 동화 머리 장막이 단데 소중이 데 럭트르이 인데 통치니 이 이군이 그때 아니 주데다 체드는 아투 쇼용이 튼트르 동구 제쿠충이 다지 럭트르게 난게다 쩝쳐서 우들 Tiga hanchi nye chumshchung go dhodam zhugunra. Ta nga tsu zhigni yin nara chukwa ta nga tsu nitkis nga lor tena ta pachir nga tsu ge zhug dunggu chachi dhambi ischi tsukurang dhiki ta tumjur dhambi zhugunra ta chakwa rikisim yin nara chukwa ta nga tsu ge mokhtum yin nara chukwa di lakhtili yin nara chukwa ta ta nga tsu ge mizi ergini yin nara chukwa ta ergini ge chigi shangtsil yin nara chukwa kagi chitsil dhita yara tondag dhugu nuk dhichi dhiri chumshchung go dhodam thungi ta marig litum 지중기 손에 머리끼리든 지중기 말학 당연하나 지중기 니와 되다 나 저기 당립쟁기 갈라쇼게 됐다 저거다 나 저 동화 머리 나지 납득 동구 멈멍라 시진 조건도 며칠 아다 잠불렁네야 동구가 쳐서 본다 머리 튼들다 머리끼리든 데 손당 저거다 시지 조건도기 쳐서 본다 전지디요 지금 못고 그 dāmūgī jācū ngāgūnī tā, tā mārgī tāndilī yartankindu jācūndi tā, dīnchimī shūngī chādhigī tā, lakhtarī kūwasī, tā dāmūgī rīyā, dāniñ rāmū. Dāniñ tā shīgī zīmāzī mungāshī na shē chūgī, tā chīzgāzī na zācūm zūgūnī rā, dōngvā mākintu jākūgī zācūm dōngmū, ngāchī ngāzhū dō rā, dīnchimī shūngī tā chādhigī tīgī mārā dhigni rāmū, tīrī tā chū tā, jīgī ngāchī ngāzhū dō nirī tā ngāchū na tā mārgī māngpūlī, tuyo nukye ta ndamukye jakubzi yinsi thapar titin tinangne marikki litun tang marikki sachi marikki shajiganda tsangma tongchin ikuzin ta anajikki tigi shigi tongchin ikunari ya tiku ta tasangda tumtukne zikunari jatum che tanda mo jatum zikki tukne ta marikki litun marikki lika ta marikki tang jaywa yonukye ta chizukura nga tsu andi tonghwa marikki andi tamungandakshi and mozu tambu and mozu zigju ni tunta chuutire jakhu denji ta marig tandil marig shawanda chamata jakhu gi chichi gi tachi ko pala ke ni ta kandil ta ya na yaji kompla tongu no dumu gi ya
1: ta je je je ta ngun chikin din devil sij ta dar yona ta thung gi marig tandil ya thung kandil cha tham din gi na thogi gi chara khirgi chachi khsuun dan do ta su kan ta ne ngun gi sam ga kan la
0: chi suuti chi mozer na tomu chimzik gi thone shik kunra mo chimzik gi lik kala ke ni chimzik gi lik kala ke ni ta su chi dre tomu kagi sontang chim burtu tando gi chachiti chi mozer na ta nga tsu ni tu chik chik gi luwa tonghwa mamang chintin jakub gi za chimzik sontang takchi chersin gi nang ni ta tonghwa marin gi lu di za chimzik gi nang ti tang dre ya ta digi tongchim gi nga wun ta tonghwa marin gi lu di za chimzik gi toni za chimzik nga ji yoni mitsil ta sontang chin tui xeni chin tui za chimzik yāna ngā tsūn jāyūk kī tā jātum, tā Zhōnghuā mōk jīntum jākub mērīng sākhuān rāngchūng jātum, tā Zhōnghuā mōk jīntum jākub gā māngtum tīkshir jātum, Zhōnghuā mōk jīntum jākub gā dī nītum tīkshir jātum, Zhōnghuā mōk jīntum jākub gā sāchum tīkshir jātum, sātum tīkshir jātum, jāngu tā ndi mō māngā zhūn, tā rōng Zhōnghuā mōk jīntum jākub gā tā ndi kē tāng yīkū gā jātum, lā sūkhuā, tā ndi mō pācir jātum nīkhī jātuk, tā ndi ngā tā ngā tsūgī Zhonghuā mōk jīntum jākub sāchum nā Zhonghuā mērīg zhūngu tā jīnū wī zhīndam lī tā ngā tsū sāchum mōngā zhī tāqchī chārsum kōku tsā tā Zhonghuā mērīg jī tāmmōng tsukhī tāmmōng gā tā yīn dākshī stāmbū nda shchōng gō zhīm dā tā kā tāmzī kī tā chēchī tōgī kī chēchī tōngmū lī tā tā zhīgnī tīgī shē kūn rā ngā tsū Zhonghuā mērīg nda sōng tā pējī kī gōrīng gu tūni tā ngā tsū dīrīb sarvā gā ngā sūn rā tā ndi mērīg kī shāwā nda sōng tā ngā tā yīn chīg mā nī tā Zhonghuā mērīg kī tāmmōng tsukhī dākshī stāmbū nda shchōng jū rā Zhonghuā mērīg tsāngmā nda sō tāmzī lī yōng jū ᱟᱱᱛᱮ

0: Yang zasi dengan ni yang kunjung punan ba. Tapi tak cik cik ni lom tunjung sempat de. Warnang cincu ponya ke tatung lain cincin. Cuma ni alamah metuk ke agung angun yezin nur reser gunuga manglas ke cuma ni lom terlak cia kodeng hiul. Di na jumpa punan ba ke yang ngaco warnang cincu ponya ke tatung ke lain cincin jil datang alamah metuk ke agung angun yezin nur reser gunuga manglas de pancen alak cikar samna. ngatsu tatung kanga kaparang chang thigev den chig tisim nige sendin ar nga tang thigev den chig tisim nige sendin chig thigev den chig tisim nige ar nga xsim thig kelim de kapar yong bor rka se she re dina tupus ke yang kelma kapar thon yo ke we tupo chu demu
1: ongya demu chu demu na
0: demu yen dina tupu ge te gung ge len chen de jil de tang alma me tuk ke agung angun ye jin nor re ser gunu ga manglen de sez galg chi kar ji
1: we sing gun de banam da tatung ayong chi Samtun tam ki yujin dani pihmun dada pili.
0: Kwa jinchi?
1: Daga nama titin dhumi kelli lontay dada rikun dada pili.
0: Ari?
1: Daga nama jamu chik lo zi kodik nama ga?
0: Ari, tina nama jamu chik lo zi nga chun zokun na yu tara chik ma chik tarong sa uzi ma ki ta?
1: Oka jinchi, dada titin dhumi lini ka chimi.
0: Alama tishtin dhuma?
2: Ta manzung ni gotubad ke sheli ta tene chi lego se kata di le gotu shonta ta ni chi na khapa de khan ta ja chi wa tu sum gu ta na ta re
0: ri chon mar te na nga nga chugun de na de wa me na la yang sani ge ada je tu yu ku su ge sa cha ter ke yang tene chi chon zi shonta ni pa chi ren ji re sang ge
2: o tene chi mar de se go ta ne ta chi se ta di chi se ta di de son se go ge ta khapa de ja ni ta ge ta lg chi ta Cheng gozen ba na bahtun zali ta nga chu rang dewa ga rang wor ga da rang khon sang ga gam ba nam de ta ga da da chi chi nya go na de ga tu yo no ga na ba da tham chla lak chi ga tsa ta chu phan yin
0: re re ti na nga chu len sen de ti er jin te da da chi chi nya jo ga nu go tu pu nam ba la yin che te kwa chen chi shen yin
2: ya ya ta tma ni nga re wa do krishna chi ke ji ni shu ni se ko na ra di ghalwa adama ta di rumu go ki gyaranduk minu go ta ghalwa amangla nguma damu rikhtan jo katin chi lakpartan di amangla dandar tungu nang go ta ghalwa adama ak pata shungad ki chubjil yo non di nang go ghalwa nguma rikhtan jo katin chi ta tazun nani ngalkwa shay chi chame
0: Are you going to talk about this? What's your name? Yes, I'm going to talk about it. Yes, I'm
2: going to
0: talk about this. Yes, I'm going to talk about it.
2: Yes, I'm going to talk about it.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Are kon transform man khane wale khatto ga thon ra ta nga thai kar ta yora ma sa cha ka sa khana wa ya
1: ama ama ta so so so ole chu re kon transform man khana ta zin ya ku ya ta cha ma zri ya
0: ha are kon transform man khana ta sha ga ji chi ra da na cha mer gan go ni ga ra te chi sung ta chi chi zga sha ta ya nga ga mo shung ga dag te na ke ni ar dig chi zin jo no chu ma sa se ki chu
2: chi ti ra ta mer ga khir mo tem ke ni maram ba tum work
1: ama ama ama dengi e zi ani ge na ngu zu chi ga sung zo ki
0: Mergen ngani ga yeg chimoz gondig da ngi khinda ta.
1: Ma ngi mu mazin yana. Na ngila na ama menkana chi chu zita na ta dar tika lu sung nuri ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana ti nina ta nyeli menchik vuna chukku zi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngu chu khalong sachag ti na ta gusan juzi maripa.
0: Njogu wa la. Nga ngolo kura mu. Nga natuk zu nana chazu khalong gura auk. Cholo gura auk. Jansong menkana ni ta shangchin yungi nyamli manchik vuna chukku ya. Manrin dar kaji mek. Nga gamura nga nga tani dantuk chikar nga dana cha Arangki ta gormo shtonzga ra kumar gu thaya
1: Ama ta chosungi, ta chosungi Ta ngila nangka ta na onca ama chidi tashkin jugu jiri te
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tang tang jina ra gu Napa maanji nyachari ya timmetum yok
1: Ama tamazi maang niri
0: Maanga mu
1: Ama na na chi menkhanga na khaparang chashi
0: Watata lehi ya chi chigo Tga dan sim Gyal dan ga tga
3: Dun,
4: 냥땀도시

0: zatang sarsu ili Nrokwa tsangma semi denu zhigini ta Nga yuwa Ta aniga nrokwa ndiga ya Koga
1: Tachi ngardaga chigmadu Nora lo Mijo shio zhigini Ngirdiga machi
0: Cho chartanga vami zhigini mali Cho zhuymari ya Machir semchin tamchil Adengi liya zhwekhinga ama inari Che nga japshuri mayala si japshuri goni Terela Adaka zhuyma
1: Chundata Chirge nahi chenna muzga longa dokra Jitaro nga kari chegoni Chundi simsi medo chire nore Ta nga siyego
2: Nora, ala Nora, çoğu çözüm anı ne? Nora, ve? Nora!
3: Zaten ya, şu anda Nora çözüm anı ne? Arın alıp tutan o. Ya, rim, rim, rim. Rim, ayarak, çür ya. Rim, ayarak, çür, çür, çür. Rim, ayarak, çür,
2: rim, ayarak. Mən kandan çür, mən kandan çür, rim, rim, rim.
4: Ya, rim, ato, rim, ato.
2: Ve, drone tıksın o mamu mən kandı ne? Nga zatang songchum satsik lewishin pasi hiya Nga chuzi chukzi ga hongwa kortara Ka nisil shigam zatchukri Chachutin erema nirchibolong kurzi ngigima yungwa A, o ya ya ode ode Ode nga chung gowa hiya Nga nora sera Arima chik kwa nga chir gandiga Ya ya
5: Nore, churima socha Chi nga chua chikma ampi kuwa ro Chirima nik shira Nore, chirima nik shira
6: Yotsil nga lana ya Ngonchil cho rukhe ju hara shuk. Chu lika warchil tagdagi. Chu saksam ki ju hara shuk. Chu niwaran yuan tanga tukwa tagdag si danari. Ta chonda yi loksong na, nga ngoma ngonung ni laka semdig na zidhi.
2: Ta ranga ranga libdaya na chan gore da. Ari mahtar ginzig laka yunga tira. Nyerchib lang kurtan rukwa uchu maran jo gindu ya.
6: Ari chir ta tukni chi incherji.
3: Tserung! Tserung! Ngeh ta chile chuanda nga.
2: Oh, chu ngar karo, rim rim.
3: Ya, ya, ya.
6: Ya, ya, ya. Ngi chon jorgo.
2: Kar ngan ponga shogato. Ayan chan chu kerak chu yata, ya kar.
6: Ya, ya, ya. Nani sim demu shi guwa.
3: Ya, ya, ya. Ya, rim ba. Ati kuma shogato, ya. Ya, sim chon shi guwa, sim chon shi.
6: Sim chon shi guwa, sim chon shi.
2: Mar kumar.
3: Ya, shamu du doma tong.
2: Ya, ya. Ya, mar kuwa.
3: Ya, ya, ta san chitimi. Shamu du dami shog.
2: Rim anjo, rim anjo, ya.
6: Ni chon jorgo yiko.
2: Ma mar ku mar ku chachu khuni dola khare shi.
6: Ya, ya, ya. Nani sim demu shi ra chong.
5: Tero, ta nore chon chik sa gu.
2: Ya, ya, chi sim kuri mar ku. Ya ya.
7: 저러라.
6: 남님 샘초이고.
7: 척지 싸러. 원래.
2: 초. 아영아. 아리마토. 초. 초. 너라. 알아 너라. 와, 딱 사다마부터 알아. 초. 초. 아영아. 와. 아, 이스트가 그 같다. 너라. Nora, chi khiri khiri. Nora, tan chi ta ro. Cho. Cho. Ai yong na. Cho. Cho. Cho. Cho. Ai yong na. Cho. Cho. O ta chi chu tuan dang ni xia la ma su. Ya ya ya. Ari ma
8: long kun na shuo long kun na.
9: Ya ya ya.
2: Ma ba ba chi chi ti ke ke chu yo chu. Ya.
8: Dan kun na. Sumo ta xili gon.
2: Мамбалулу, мамбалулу. Чи ячиг мне кырга шоуч кичобго. Мамбалили, кырга дондык шоон тарта манжгынэр. Мамбалили.
8: Я, я, я. Ну ди хрейнэр.
2: Оле, оле.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Are ko transform man khane wale khatto ga thon rata nga thakir ta yora ma sa che ka sakha na wayo ya
1: ama ama ta so so so wale chu re ko transform man khana ta zin ya ko ya ta chamas gya
0: ha hare ko transform man khata shaga ji chigir ada na cha mar gain ko nigara te chi sung ta chig chi zga ta ya nga gain mo sung ga dakte na keni adik chi zin jo no chom khsa se ke chawch
2: che tira ta mar ga khirmo temkeni maram bab tum nork
1: ama ama ama dengi e zi ani ge na nguzu chi ga sung zo ki
0: Mergen ngani ga yeg chimoz gondig dang ekhin da.
1: Ama ngi mu maz nena. Na ngila na ama menkana chi chu zita na ta dar tskhal sung nuria. Aka.
0: Oy.
1: Na menkan ti nena ta neli menchi kuna chu kuzin ni kwa mu. Zina rekon sa chag ti mine na chu khalon sa chag ti na ta gusan juz mari ba.
0: Jo gu ba la. Ngan golok kar mu. Ngan na chu zo na cha zo khalon gor auk. Cholo gor auk. Transform menkan ni ta shangchin yong gi nyam le manchi kuna chu kya. Manren dar ka ji mek. Nga gamura nga nga tani dantuk chikar nga dana cha Arangi ta gormo shtonzgara kumar guthaya
1: Ama ta chosungi, ta chosungi Ta ngila nangkata na onsa ama chidi tashkin jugu jiri te
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzgata tangtangji nar hagu Napa maari nyatari ya timmetum yoka
1: Ama tamazi mong niri
0: Manga mo
1: Ama na na chi menkhanga na khaparantrasi
0: Otata lehi ya chi chigo Tga dansin Jaladin gatu
3: Yeah,

0: hobi dinardı. Devrido da gimas. O deva chungla chikpadi. Kembi deva tumas.
1: Zati denbi nyen kunjo bunamba chenambi shge kimsan darta chejig ge sensi nangjin bande ne chongun wokle longchin ji cheche lenchen gen tangdi cheche lenchen nang de chongun merg thoja chemi ergegen chemu den chuglig ji cheche lig nang vi yele gangchin shge je wa to bi ften ji shtag jin ji bi nam shil kin chug sati she long shi ba men te de go chi she ji bi nam ba chi ti ter sem ber rga se she
2: Khwenjunna wara ka tkhka wara ga tkhga wara nga tkhna wara ja tkhja wara nya tkhnya wara ta tkhta wara da tkhda wara na tkhna wara sa tkhsa wara da tkhda wala ta tkhta wala da tkhda wasa ka tkhka wasa ga tkhga wasa na tkhna Wasanya tegnya, wasata tegta, wasada tegda, wasana tegna, wasata tegca, wakaya tegca, wagara taja, wakara taja, wagara taja, wasara tasa, wakala tegla, wasala tegda, warala tegla, wasala tegla, waraka tegkaya tegca. Waraga tegaga ya tegja, wasaka tegkaka ya tegja, wasaga tegga ya tegja, wasaka tegka ya tegja, wasaga tegaga ya tegja. Nanti, ti tegla nasi ti huiju ko nadi ta huiju. Dugu tani, di chicho dikhen jago nugu jinsa chere na, li chi yuki, ni jia tanga jia yu na, Lichi yike nijia ta jepu ge chandze chike yu gu gu ti yung gu nere ya ngama ne tishung gu nere. Wada, lichi yike la dobi wuchi yige yena xtawa ge yike, xtawri chirwa ge yike dobi nijia ta bje yuku mo, nijia ta je yuke. Dobi nde zichi sheje yuka, yuke zichi sheje yuku waya. Chichi, tagi huijo kir alagna chichi mati sa kun, chichi na ta chichi te chankai zichi sheje nangu waya da, guwa da. Ya, te wala ka tukka ga kama ga kir la, wala ka tukka chila gainu ga gair la, wala na ta nga sa chaknu ga ngar la, wala ja tukka jana ro jota zhigzu na shenu ga jor la, wala nya tukka nyana zhig nyendu na nyan per ga nyendu la, de uzu unja na kendiya, ngi ma yin ba, ngu ma ma yin ba, ngu ma yin jau nu ti nyang ti liya, nyendu nu ti tiga da, uzu uka, Tangma go kalamir tangma la kalamir minchipo shiazi li taningo konirmo shiati nyinga shanyen zijiri ya. Kukate, shanyen zijiri. Tangsa nyinga chisik tukni na mishi shazima tukzu na tangra nyinga shazima zina digni na shanyen zina tangma tanyika na na shanyen zikuke. Ziginyen zino zi ngumu minu utakarmo. Kukate, ziginyen zino zi ngumu minu utakarmo. Waya ta tukta ka zhigta zina tukha shi nugu tundla. Waya da tukda zhigda dhani chucho shi zhiga. Waya da tukda tang. Waya da tukda zhigda niga nangto shiyan. Lukha nangu chiga tsaka yung ma yunga chepertira. Andi jo tsaka yunga chetra marchi nora. Tsaka ma yunga tama nama shi chita no tinyiga chepertira. Shtir dhiglami na waya da tukda zhigda niku. Kukata, wara da tukda zhigda. Kukwa shenshin ranga naru zhigwo. Yota na, jinjika a mjukminyenka. Jinjika a yominyenka. Kukwa shenshin ranga naru zhigwo mashika. Jinjika a mjukuka. Tuttangma gandhilan, lutawa rincha zhongtang, nga luta hiritza, wadu khtana panuwa, khsatcha kakakai, nangtoshikshu. Ayang zhigwo mashikpi tina, jinjika a shikunu. Ayan zhigwo shikitangna jinjika ashik mugunu. Wala na tukna ka sazhig nag, yila nag nugu tunze. Wala ta tukta nag nag zi, ᱡᱚ ᱥᱟᱫᱚ ᱪᱚᱝᱜᱚ ᱣᱟᱨᱟ ᱱᱟᱛᱟᱜ ᱱᱟ ᱥᱮᱱᱪᱟ ᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟᱫᱤ ᱪᱤᱭᱩᱠᱨᱟ ᱱᱟᱣᱟᱫᱤ ᱱᱩ ᱠᱷᱩᱡᱚᱛᱤ ᱭᱚᱛᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱩ ᱛᱚᱱᱡᱟ ᱦᱟᱨᱟᱛᱟ ᱛᱷᱟᱱᱩ ᱛᱚᱱᱡᱟ ᱟᱠᱟᱛᱠᱟ ᱛᱷᱟᱱᱩ ᱛᱤᱱᱟ ᱣᱟᱨᱟ ᱱᱟᱛᱟᱜ ᱱᱟ ᱥᱮᱱᱪᱟ ᱱᱟ ᱜᱩᱠᱟ ᱟᱡᱤ ᱣᱟᱨᱟ ᱫᱟᱛᱟᱜ ᱫᱟ ᱥᱮᱱᱪᱟ ᱡᱟ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱡᱤ ᱣᱟᱞᱟ ᱛᱟᱛᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱩᱦᱛᱩ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱤᱭᱟ ᱪᱩ

푸이 빠라 만지 퍼텐드네 양디 푸이 빠라 만지 퍼텐 티도 코테타 시코리 트와드 우니리아 아릉가 데이터 차파 데이터가 송탕드모 타 오르그 양자가 파데스톤 고도메카트 토카타 지냥아 토카시무드네 고가타 파 아릉가 데이터 차파나 아랑나 랑란지 민저르드 모 아랑가 데터 차파나 아랑나 랑란지 민저르 모 티기네르 드나 아랑가 데터 차파나 드고 아랑가 데터 차파나 랑라 민지 테 하니 키랭게 티나 와마 니가리 바디그노 티나 와마 니가리 파파 와마 조리 무스노 아랑가 디와이네 티케 데터나 데 므노케 데 yang takkan juga tina orgu yang jaga pala khsata gari tenu jinsai jinyan di tukha ti walong na riya kuwa ta tukha ta walong na ti jen to ngonji ka maana kata nisya randi pomo tagla manji peed guka manji maana dana chana maana yana pomo la ood maana ra pota mo la njigat guku dana Pumu tagla manjiyu tazgoka. Tiena ta nin jigtang manjika nanyu ni ta sartok lozang chachar yang chuchanga chachar songkwa. Ta nga si chanza yekhe shio manze zhe songkwa. Anin da sada changa zhe chaza sanzo songkwa. Allah ka tendel haryan ba changa sanzo songkwa zhe. Tarun kiwa duka, tachunga chi sarun chanda songka, di ma tuk ta nga siranda ma songza yaduka, njigminjika namshigda. Da njigminjika namshigdi tani, uru arka chi ura jimji uke, xa jimji uke, kuwa da xa jimji uke, chika yuka na, ngonji wayu la, chingwa yugu ni pichi zira, xtigma yugu ni pichi riga nyi uke. ngonji wāyī lā xiāngwī gūni pā lā sāngmī gūni pā mātik pā yīgā tā yūkā tī chī chī yālūk gūgī yā gūgā xiāngwī gūni pā lā sāngmī gūni mātik pā yīgī tā yūkā sāngmī gūni pā lā xiāngwī gūni mātik pā yīgī tī yūkā mō yīgī tī yūkā ngā njā njā nā nā ra za tsu tu kur la na chang yu gu ni phala zhe yu ge gu ni ma pa pa gong ge jia yu ge pa jia chang yu ge pu ju ma to zhe yu ge wen yu ai ge jia pa ma tu pa pa ta ka ma ta ge zhe de sa mu zhe de sa mu me ya ta suan ta zhe pa ta ka ma ta ge da zhe ta ta ge ge ta jia gu jie ge na la xia tu jia ma me ge mo Meka, la cha tuk cha la, ngonji wayu pasa manju mo. Tantro, sha, sa, gondok nyo kangara manju mo. Oh, sa ta unju na la, sa la tuk da zu na la, duk chena ju na, sha manju mo. Sha manju mo, sa manju mo. Tita kita chang yu ke pa la, tuk ma ga ma pa pa da mo. Chang suka nyo ke pa ni yu ga to ka. Chiang sui ni ki ma pari yiga tau ka Tiga chiang ka ti lian gu wye Tita kata nji ma nji ka nai zhang di tita duk tuk ka gu di Da yu ma zhi ta da na na la ma nji chiang Ngu nji ka mu yi a na rang di ma zhi Mu sha sa a ya na la ma nji pa tang Yang di ngu nji ka khin ta mu Ma yu na rang di ma zhi ma nam pa tang Mu wa tang Khinta mo ma na la njigpa ma yin no ozi nung di du khun dara. Nda ma na mo yang siwi mo yang zha kanga chidu lango ozi na Khinta mo na di zhug nung di gu kuwa di lango ozi ga. Tata ma du gu di ga tika yang zha kanga di jir na jur ga. Ya nang po yang mo la njigman jir no yang zha kanga pan jango ozi na ta chikhan jango na ta Lungu la jor di mu di chi yung ka ge ya. Kuwa ta pa yin zi song ku la jor di mu chi yung ka ge. Di na chakan di jir menjik na zhang di sartok zhang ka ta nga

0: ending dana niwa ga yiler ngin nga chi ngar jin de nandre ju terang kar tog jeli nandre sin khwe nan dan si ar tog chik sim ba u la chang don bra ala ma ngi de ga mu ni ga re sa me ga san na ro
1: hala ra ga la ya la yang ya la ya la ri hala ngi ro ga an dan chin ngi ga lu la la ya hala ngi la ga ar tin go ta le na yi se ang go len Alang ir le artin go ta gong na analen alang dir gong ang ta ten go to wari ala chur gong akra ja ta tho wi the le ri alang di cha go shol i ta kon da se gen jo alang ir le artin atalen se angale alang ir le artin atade chen le to angale alang dir de chi puta chi za gir do mari ala chu avam undir sa ko de ni ri alang dir sa ga den ta ji ra se gen

0: mata cho tan or cho wa re nga tu lo wi ta so do ko ta ta re so nge cho chu ta ya ma no kho ta re nga ar gor ja ga sti ta ya ton do ha ton nga re nga ma che re ga ta ya chi no si ti re nga chi ta ni ta so do ko ta ta re ta kha kho zo so ma no kho ta re
1: ha

哈啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
be kwaya ki jang zang da wu ur ka ta ya ala chung bu ye dong ge sho ka che ta ya nga che ta mu ta ze ke to na ya nga de ga ga nda mu song yo la ma do ya ala nga lu chu nga ta ni se na nga ya ala ngi se ya sam ba ta lang kri de to ye ya ala ngi dong ga man ji ta du ji ta ye ya Alanga sanga chil yang suri yo tia Alanga yuvavavava ham itambo pa utonta ya Alanga rukoko andang chinchu kaka uvata ya Alanga chikaga andam utazga kito na ya Songa tiga andam utayo lagma